Dito ka lang kiri wa, hindi ka na pwede ka tagor. Oh, tapo. More, hindi mo.